0: on la côte CBC que ta te me pevelé on va au chant ne no vous me carte de journal on est là tu peux nous voir sur la tu me ta na carte de au chant qui na mangana on est tau si ma ninga ta na chaque tau au chant on est connu sur nous en mot si ta me te le go ta ko carte de voilà ma amauti ta konu no bomer na ikatu je hatigi ta matchuminga kama gigi je ogunang ituina o ha hatigi tilu ge per ta ka soninga hatiki na manga na lo na ta ogunak siluni e kaptu gigi Christian Lions angela ngi to amauti tu chira ge jangani ta ko go katu je hatigi ta ma ta matchumunga atok ta usimane hangi mata tana kina mga analo na ito ko jau si matin na ko amauti malagalag nga Victoria Perry o kanaw tu katu mi ta ko ako ikajukon na mata hanuile o nalo anek ta kapatu ni ubaluni ta tamakuno nga ang night mi chano tay matutu ka utu kalakila utun kasi ani malagalag jau jo kigatu jo pasi jau si matin mi Alan Rigo tay may gayatung ni kanaw to Ohatuni malegalegajin, amalu katui bimi pasitijin, amalu pibalea julegajin, tamatiminga kamakupalea kasuare mata, malegalegajin lutai mahalau tutana, kina mangana lunatau hujau simatin nago, takua isumalu namago nala tigijau kajatuni, pasijau simajo kono jonneane mutai mailangit, pasijau jutigijang elau kui kutututilugo. Malegalegaji ujuit takununga ekatu ibi me pasitijit CBC amalo Aboriginal Peoples Television Network nalona sikuna umamata tana kina umanga pasijau simajok inna uksimalatilugum amalo kisien waktu tingilang isumaksunang mo ukalima dutit taku atuk tau simamata malegalegaji ngalik kisien pasijau simajok pokalaktu Tahan nago, tiko jauh lauk tin nago alat, pasi jatuh jelah yang lauk tin nago. Isu malu nak si lauk si maju nala ti cipa uga jatunin. Lain suka kaya kan lauk tu tahan nahan waktu lauk tengah June 2 ngulakpan. Takut tahu kalau nikati malu lauk maju ane, hati le maju lauk jemari nikam kanai jali nuna bumi aku kitunilu. Ukaw siya katutik ang zukara jau jui mitsanot. Ane akatay limajula ka namin. Noon nakakasi majuil. Ukaw siya majangin ni. Tana inunot si bulat tao luni. Ukaw siya majut. Taman na ko ilakaw sila ka ni. Ika jau ta haunak to. Aula tao tuin na ko niluti. Nancy Mike. Ukaw siya sakti ulo. Ilagi inunot. Noon nalino kanu itay limanin mo. Tabangat. Khawji Shakti Health Research Center amalokhale malawmujo tema go ilangit sai ma khattalawngit tuini jaluti
1: so all the stories now we realize are you know all across the state from polar north they're all very similar
0: ta ko ngala ilangit isumalo la unika jigitu nau ju jagala lauk tu iko tak tu mengak tu liman ta malu iluna te atuni galo tu te kiseni unika ta matumunga unika tu nau laung mata pimmare lauk tu ta ko lu katimage simajuin te hatu te inu kungnik ta ko unika leurnik pitu hautini amalutta o katu je khatige cherni inuit ile khoshingini mai ko hore kan ile o mejut tamanna o khatige ni o jo inuit no nalingini dai malo ami suit o khatta tuti ata ko hanuk tu kan re hatu ang jo kha ka jau ni mitchanu amalu inui khawje meta to khang sibuni chamullo to angaluti amala kung ikang sinamita ko sita malit maliga kalangin ni kaju si titilato June 1 ngulapan na saksi makatagay halato isi si June ingi kaju liman tat ko alo ila tan na ako tingano tamalo ike majumun makuin na uge hato tilo sita malimi tay magukisi ni amakan piya ramay hanuing iti ugalo

0: Ilak ukara yo kapale ang imat, ukara kata pigisi, ano na putong nga bikut ang yo kate lo tilogit. Kanungay, tanang yo ka ang unialotok. Kanok, pilig guma, pilig ako niya kasi yung kisusibin lo pa ang uti guma niya kasi yun na putong nga bikuni. Amma lo kanok takwa no na putung abikur kanu pilegitia kan negun nakat kanu kanok tu kan negun nakat kisu mik sibu liuti kanu sibu liuti tilo tilo need ubalo need inu no toga ngayunut kisu taku kan negun magayak kisio tana kakangitok 1-888-896-4135 ammalo ikalo ni 979-61-01-6-6-1-5-1 mami anak 6-1-5-1 tamakatalong na kamakay tana 1-888-896-4135 ang mga kalon ni 979-6151. Una to sa kaksak tako tamani ukiyot at tumi kanamate liman ng mod at tanakte liman ng mulo kanungay tama ni lusiko me siko me kano atara tele matitina kanem ila atara tele matitina mod ta ko apso katara la me mat 2:30 me 3:30 guess on ni June 6 ko la Franco Santo me Franco Santo me Franco Santo me ta ko okio late 18 me 30 mo ta ko apso to you eat $50 ta la treat Maramakut, we told Milky the 30 motte matto, $50 tara jarilotik, taqua, tamolugaxanit, atuin nakatela lutilugo. Ma no carlos majokam mat, kino wit nakilokala bitungasugit.
1: Hi, Ubanganagi kind of film milkala yuba. Aksu, tana. Kuya sukatoguma, yuaktoloma, gloria, uluxi. Kaima kana sibul taw ko ga yaktagali anguna su ti makwa ki ti drum ma ga lo lo matok sul makwa utik ti taw ju mi ya ka tu ya ga lo mat anguna su ti mo tikat ti lok sul ma ga sibul lo be umiat Tidut handa kemakwa untuk kita wajar ya kaktu ya kalau amata mana leku itu like a car akitu tidak dok mata aksu tak karena sebut lek tau ku gayak sebut ama makwa itu lek nak mau agak kakang itu lu Amisung mata, amata makwa idu amiga inaksudi tamani nuna bumi. Taman na, tao doktor jumi ya kakaloma, tam na ukaw sige yung makaw ya.
0: Alene, dukala katagabi, kuyan nami lukala katagabi.
1: Kuyan nami taibi.
0: Ulukatiyakin. Ila ko kala sa mayo ka kanato api umat, kinaw bili ni kilo kala luti. Hello?
2: Yes, hello?
0: Hi. O kakon na si Yuti na ki o kala mga api, kinaw mga api lo.
2: Hi, okay. Nuro lang ito, kumina na. Yeah, anyway. Kumbian ng orang at ano naman mi ko we can say si kita ka tayo ng loto inuusim ay yut in the 60s not just 50s you know and 40s kini at tayo ng loto ko inu to hold it straight in the 60s pida pigun na yung matalunid ano naman mi younger generation. So na tagun nang mga tanong ni kisyan ni fish tuin na kaya mabigyan ko tangata. Then na ngon yung kango yung lang ayo. Taka ko mga yak tuwali. Ko ilu to kay younger generation isyo magigyan pa tatu. It's not just elders who are living in Nunavut. It's just younger generation. I'm sure it's bad. But instead of just negative chick fees, you know, just regular thing. Younger generation, we care to younger ones. Give them jobs, something to do.
0: Hello? I think we lost that one thing. Okhalas ma yoke kanam makina ovit na ke lokhala vit.
3: Wanga.
0: Eh.
3: Eh kakki. E o me ngo khau sa tunga. Ne kom me ne wan ne wan ne ar pija de jangwan. A me swaru mata na lo la ungat. E si mala e si mala ku e si mala ku ku. Fi ma yo fi pija ngem mat. Kai ne na wat tawro ku kuyen na mi. Imalu, ukau sini juga pada waktu itu, upaya ura angin yukti uluta kingo maju utai kang kingo maju nak tahu angin aku, tu kisah yang secara upat, kamu jauh kaya di sana angin aku mungkin kamu nak usaha yang tambah kuasional lagi, kiu magu nak tahu, ikut nang kamu kejauh ya, ikut nang itu. Dan juga kalau pada ini curhat tamu, isi kami nak teman, tu bisa kesuksesannya tu juga kami. Dan angin kayu si jauh pun, macam macam dengan ni.

0: nang sauruina hananga luyanga teina apago asuhila nga yuasi yo tau nang pelayo teina pinya sewang yo nang silu te nga yo ru wetta uba ga yo ti ru tamani sewin nang sauna yang tu ru ga ta kunang ta ku amane yo yo ta tamak kunang ayung nak tu nak hawi walang ta ayung nang kibal lagu di sya ku matu mati kunang ani tau bani Ulu matuni, tamakua kim makunik, tukisin natunik, sana kurusaka haru mata, tamani unabumi, namajuina, kibam me, kizum meuni, ihoyan namaru nawara wata, tatuanga pijaman, tatuanga tuatia, wawsatunga, tuzai, man, ulu, tuzai, hangitu, nunahati, nitabulu, ikanai, tuti. Tama kuwa kau yung inyong sakuri kiliwa tiya mga ipakakili ukapanok yung wali akikitiw siya ng ikanay at tili tukusin nang ito ng isumagayaw yata agayong tiyo yun pibali yun niya kung nang ikalwato yun sukuri na kaula yung lugat sa kuya na may akalong
1: ilak kuya na may ito dito lo kala kayo na kami ilak ukal So leo kala sa mayo kang makinaw wit na kin leo kala wit?
2: Uwang ang nakpat, sali kimeo na wapsito ato wa meo kalukto nga. Sasaulakto nga.
1: Ito sasaulakto din.
2: Kiwad lang meo tamaw nga embassy was mo aw lakang mata. Dahi ko alakaw yung malaukap gigang akin ang meo lokit. Ama rooster lokali okalukti sita lausi magalwa ama angakangin rita uso apela okalwa hapko kano okalot ang mga iglonga kawya ko bloge kano ingumat isa magiya kamatong awala ato wa unga hilwa tutong magkibad lang met natwa kong nangin mga ta Winnipeg me tay kuali kawya sakayakta wabtut kibad lang may ilaming ni takot yung mitayang nalagayang matataman na isa mag-inialaok taka at kitaw o kadakayang nalagayak po kakugalwa kaya o nga siktutugap takibad lang may tamaw nga arwa mo pahan may ulit takuyak tuy wagtugalwa awlak pagtut kihene kamanik daming nga tut kangyaksin ng milo Takuad lang ni ayok tang mata at Winnipeg may lakpalong ni isa magiyaw yung sakaman na ukaw sa kaya ka ilangin nili takuyaw ta takuyak tok tau takulo kayang mata takwato ak
1: Alene sa leo ka lakay na kabi kuyan na milo ulo katil na yagibuti ilag mana pibali sa sauni alam o suli Pibi kagala kabi suli kinawit na kiloka alawit?
3: Ikumakay.
1: Ibin.
3: Ay, nakumik. Tako gumagayak tungali. Tako ina no. Takita mapigaw su. Uki yung 1948. Asidjak tau kulugo. Tapak ko. Tapa na inulok sa mayo. Nungulang mataw ko. Ubagoin na ulit kata isi magigaw kaya haktibot tao man 1948 umata kano taba ni inulaw sa mga ito inna ulit kata dahil nakina ulit inna nung agayak to namung ulit kaya mga nung ulit mata inna ulit tabot
1: Ay, di mana pibad liya yuto sa sawiya ka lang ato ka alakkan na kumatoa na kubiw ka alakkan ang nakotit. Mana pibad liya yung ikulo lang may gata. O ka alakkan niya pin nakotit. Ila mana pibad liya yuto sa sawiya kayo nang nalang may matoa tigil niya majuko.
4: Ula kut, CBC yuko tatami pibad liya. Abang hausang ito. Adawami palisi ko pa siya tirileo si manakato makuni ang utini atako amiswi kawri sa lao tilugit na pikajan ni kohanwi leo ni lohatak tuminiin tamam na loha kasawja ko ang nani ala atako kakasawja ni atok tutit

0: Te mana na mini min pita peko ya wala te uvani ho te ame nuna siu tika dharo katakte ako ho te ame tai kare usi usi kute usi katanga katilu amata ane vile akuma yunu amma ane kajor tilu ima na chungwa kaya haro amata ama namo ngakitau kute oro yaktate ina tokai kuru punakli ngaktore Teman tak si tak aku nangis ni leman ni. Teman netju naman. Teman netju. Amalo tu saut tak aku nangis. Tu saut ini tak aku nangis. Makau tak mako. Ile enci nak kat tengi tu orang mata amma face Facebook. Tu saut mana kat kat tak tu. Tu saut mana kat tak tu aru garaman. Tu saut tak aku mana tu garaman mana urasan ni. Tehmenu kau malung atau sebelum itu yang kata itu indah kau tiba tiga atau tiga tehmenu sabu kau jangan demitas menu kau malung ini sama putih lo tak kau
1: pergi lo tapi bawa si kau jangan demilina ini sama ribut tiga ini like seluruh kau lepas menjadi kata kelumat kena ubat nak keluar kau lapit
2: uang apa Sata ko tungo yung nulangon ni Arwa masiwa na tunga to sa hataw ka ma. Ila tayo na nakakataw to hali mga tiyak ta kayo ni o kautiyak ta ka Arwa may hamakta ako di galawa ka ma in na kapalig at tamani ilagayaw lungalo to sugilo hata kaya kayo ni to api Monday to Friday hamakta to api pulaw tiyo api mata arwa mitu go isama ga go majunga ya go majungu amisulu tamani inna ko hatta inna ko palyala ga lemani arwa mi hamata kita go malaki tunga arwa mi big tribe nakamene se ho ga ga hatta ga bye
1: ko jenna mit ka ti tu te ma hamata ta la ko ta ba na arwa mi inna pita ba na mi sulu mi matta te inna ko palya jo lu ga te la Ilaq so lokal sama yo katto kina wina ke lokal abet.
2: Obama. Mo atu zung lo khara do ai khalum ni. Kan ne ko akka lo to goya. Hano. Hadi sanga. Ik hadi sanga do zumi da. Kuna kalwa matatag ko, public trustee ko, kamanin nung nabumi, utakin ang hatama ko niya, utakin ang man, ang dokabo, inogun niya siya malakit lugi, ang malo, ano, at siya lo, to sa umaditit siya, so katangin mata, hanoy nangal, mga taman na, pinaswa sugo ang lokano si Matteo man ikuit kinaw day akako kasalwe kanayak to binyo tilog ang lokabot taman na ano gaba magkundo sa ang ito galo at ako kasi ani how this ang adol dumit pata public trustee ko no na bumi pikit siya hatabe ang galo mata aggui ko te ilagay no kaman na tayo may nima tuke siya titi ko inak may mga tamat sumamit siya ano ang maloy ka joga ikalabayak ka kung na patatak mga ta sibunit sa tine hulan na may nila kung nakain na kama
1: nilay bilo ko yan na may doka na kain ng megabit suli jame yukala sa mayokaka suli yukala sa mayokaka happy kinawin na kilokala vit
3: Hi, Arwa, Lizzie calling. Hi, Tata. But I ring again, Naktagi. Uva go to Arwa, and you tell you go, Nigo, I have to work, you get the large apple, Nala, so, Lucina, to Asia, no, Baskutara, Pizikutara, Nuna, Artago, Trey Kutara, Nigo, Akumia, Kumia, Takia, Halama, Tarin, with $100 alumni, Taki, Hatu, you last time. I'm a lieutenant to Zaka, you're a 19.

0: tani ku kiri le khani tani ku ke ti khani ayu ni wo ku i wo ku in te ku ti sna in ta ti tre si ayu ne na so ko he ha ku te la ti na so ku ke ti ku ke ti le ha ti un ta ta su te ne ke ata ko sa te ne ke ku ke ti na so ku ke ti ga khan te ku khan te le la in ta ti i ko so i ko so kha ti ti tre si ayu ne i e government si a miso tan ke ni ku kri le ku ke ke ti si su ne so ta ni ku he a na ke ta ka ni ga su ku ke ke na ke na ta ga ko ha ti ku su ku he ta ku te si a ni su ye ke a la ke ta ga ko ha ti in ta i ke a la ke ta ku su a si le ta ku he sa ku te te i ne so ke ne so ku ku le ga ye ke a la ke ta ga ko ku ti i jo an a swas city ti si i si auditor general hin de onta in ta ti te si a unet i gor gor ko heta ku in tele i jo 2014-2018 i ku e go so in du 2026 si a un gor tani ku he ne so ku in tele i kale ka in tati ahta si kale si in tati in ta ti te i yats ni ga tenga ku ke ota lisa semler hi ti si i si ti te ka ta ki tati si a i ku ati in ta tihtere si tihtere i nitele si tihtere si ata jo sotan keni ku kri le kani ku he la keta kindi si suri ku cha na keta i si a yune tihtere i ami ku ala ita kani wo i si i wo ko te ko so tihtere la i ku ke la ita ara tindi si tihtere si i kani sotan keni ku kri le kani ku he i kua ala kia takini. Ki si gong shong tala ki ti kua gong shong tene shong lai tala ti iga. In da similar la kati ka tene ke shong ala kia takulu i gong shong kret ala kia tala kenet ala kia tala hati. In da i bagare ti tere kuhe kua lai tala shong hati one zotan ke indirikiri ku i kani ayune koga. Ihe la ketaga inta tihte ko so i initeri inte ko so tihte se ayune so tane ke si ni ku kri le kane si tihte la ayune i si kachin ayune tet si ayune tenawa ya kia kinte hati inta tihte si tenawa ke so tan ke tu ta ko ga te kachin sona no sending percent karet ka kenet on te ke tu ta i ko ga te so tane ke tenawa ke tene wa ya ke ku si ku la ku ti si ti te kwe pa cha si ti te re si tene ke i ku ti si ya yu ne pe kene she kani wo ku kin te i si ti te re si ya yu ne i kun ta ya si ya kini she kani ta yu ne a si za a pe kani kene she tene su ke ti i Trent Stoke City ti si ya yu ne i kani a si ne she kene she kwa ku ke ala ita. I ne ka ti ti tere si ayune ti uta ko ga te suri pe lhong kene she te ne so hati. Stokes le kua ka ti ayune ka chine ti tiri khai ko ga sui a si lhong ya kene she te ka chine son la la ko no o kanet e. I kanet e la 500 pounds kanet e kene she te ne so ti ti. Ko su ti tere intu si yo one i i Aurora College kuriti leso i kolasita ni asi yakini she tuta aliku nena kunte tata ni asi yakini she kaniga kuke ala keta hati. Inta tite yo ne i Apple hiriti le Apple le tuta kani kine she dena sukiti onkwe becha kani. I Sarah Rosalyn hiriti si i kute South Lake koga kute iku he ala ita. In that day, the Sikati 2023 Iku, which had to do that in a heku karataku, yesri, then I got back on his week at the Hachahati. In that day, in our day, the Sikacha down, the Sikin Dugogata Sikani, he sits in a shade, assis in a bed, in a shade, and so hati. In that day, the Sia United, the Iwokukin Degos, or the Sia. Isi tuhta koga si yone korek o kutiri tle kari nga suri hinte on te kiti. i federal government si dite de si ke kwa kinta 2026 ku in ta dite kwa ye ne kani ga ko ke wata hindi Julie Dabrosen hiri ti si dite de i si son pa si di uno senti melin son pa tuta ko ga kore ko kani ni kui kani ga na ke ta kani hin to son la kai ko su i ga son pa kani te ko ni kini in la Dabrosen ne ka ti dite de si a yunete ne kula ami ati shin ta kore ko de koni kui kani ga guanu te kani ki ti guanu te ko su i ko kini kui kani ga gua satsune He like that they equal a duta canic equal a ground a hati. In that it is a unit equal a cati dictate the city show Parks Canada kitty city show duta gogate gachinets and high parks national parks candidate in Parks Canada goes on the duta goga goes a dictate Wood Buffalo National Park equal on the. Kind of Kulukuti, Seneco, so ya is recruit Igusuni Wale, Korek Okiti, Ditresi, Itaichi, Kute, Kute, Yakint Ele, Lamulak Ete, Whooping Crane Guriti, in nesting area, Kukiti, Icha Eyeni, Lele Kute, Isi, Kute, Suni Wale, Korek Okiti, Goso Ditresi, Nakion of Latin Kilometer Sea, Highway 5, Igoso. Karehua konso konso korek o kiti. Konso tihtere si tzotan ke duhta ayune Canada ko asi ayune indiu mulanene Edmonton a kiti. Tihtere si asi ayune ke ela keta kindi. Tihtere mulak ete Canada White Science Fair hiriti. Isi eta senet akutsa haketi ga. Yo onnu nufu kute konso tzotan ke kute Duta ko heta kunte kani I koraga I kirikui. I Naomi Osborne hei di Rankin Inlet go zonda. Inta tihtere si sri elong teng tzotan ke elong te hati. Inta tihtere si tihtene dani tua laita kani I o yeke laita. Inta tihtere si dani tuhtana zete si dani tuhtani laita si kulun te hati. I si tihtere si ahta akute na kenene I ten kanile nani wi kanikola ta yenne akola e go tale e kola yun ta te tarate inta o kanik ela ta ta gare tu ta te ni chu si kulon ta hati inta ti tre si ayune aspern lek tu ta ko ta ayun asi kanite kulu ham ta ti inta ti te Logan Manick was o Logan Williams I si Arviet goes o si ti tre kola yetani iti kone kani ga ko ke ye ke wa ka ta ki ti ti de si I kani de hin to de ba ga re sa se a kani di kun he se le ga I ga yo ne hydroelectricity a fiber infrastructure kani ki ti ye he la ka ta ga williams le ka ti ti de si ba ga re ku te na so tan ke kani hin to ala ku ta kani asi ga I ta I ga science fair kani ekat ikute hakat eti hintokoga tan tusi merlin grooms akhe gotega
1: masimer and kutupitene thru hanino pak ayes kisi ye betesi tupitene no panezo anete ku you need think a ye 23 pa ya kilo you need think a jante since na tsakhnik a ya zin child and family services a ye pa ya ki ye 3 auditor generally ye hani re ni si 3 hani vertisi ye 3 hayu seen it in le ye 2014 in 2018 no doni ti 3 riots in the year net in C3 big a yards in the year you need see by yang key let's see the near 23 at oe 3 se kui pak ah ni see ye 3 at oe bahati ho ein lo ye hat ele henne a ye se an ye 3 auditor generally ye din near 23 government a ye ne zon tan a hella gala nayo an 3 a yon si ye la tenis on di henni tri tat u ye se kui pa ka han ni si ye tri tena pana ti si ye tri se kui kel ni si ye yun zun yi sin yin la tenis on ha henni ye hat u tri a thua ye pa pa a ye tsen han hunui la henni ye auditor general ye tet da si joan Joanne Swart say it in a 2-3-3 that way upon your key see a yellow a thought at a

In duka nakhet se nekuni wet anakhet se kuso thai sa se kuso ake hina kohte asin si si Mary Ann Williams siri ti. In du ye kut ye nene wo kutisi ti tresi one the national tito Canada kwa the national tito kosi ti tresi ayune ye ami sa in nakhete let mo like the private property rights kiti I wo kutiki singa. In that ti tresi New Brunswick kute I kusana yoti ngaku kina le I si I densana tili tati kuki I New Brunswick le tihtere si ayuna dena wak nene si I go private land I si I woku kete ga kiti le.

I tēnei wā nēnei si i private land i si i wōku ki te ki tiku i si dati ku ki te tensanaiti. In dati tere si i arawale ka ki te induce and si i one i nek e Kowichin tribe kuri ti British Columbia ku te gozo tēnei wā ke. I si BC gozo Supreme Court si tensanaiti do kōsi i si tēnei wā si i ia i une nek e te tēnei tēnei wā nēnau ta ki ti. I si Fraser River kuri ti, i BC i gozo i ami kare i nekit i kiti, private property si i kualiti ayune tena wats on ta kiti. Kusi I kualiti tere si in tu kua ka si one korek one I woko kete, in tu ka kui sinela in te kulu ka suri I yo hin totani ga u yoko kete so suri hin te ta kiti. In ta ti tere si in te suri ku cha korek o nga si I si ti tere si BC he e tu tana sa te Northwest Territories. Ko so ti te yone Perry sku te ko la si July kui e ko la sui ko rek oga ki ti. Ko so Ontario he Quebec he I si Junk e te yesui ko he kucha ko rek oga ki ti. Hinti khai ko rek o le ya yune I kahuna ta bek e gore sui ko rink o I bek e kaina ta ko kahuna ta. I ta kuantel ku bek e I yesuri kucha kurink o kiti tu ta kiana ta koga. In ta kachine I ayun kurink o si kachine I one New Brunswick ka koresho I so one karesha kurink o kiti. In ta tihtere si ayuna liberal government lek o ka kiti tihtere si CRTC si kutiki si si kule ke le tue kiti. I si Tari tino I conservative le ka ki ti liberals le ti tere si I a broadcast regularis I kani, a ti tere kani viyo tsa te kani koga. I si liberals si I kaut ele ka ki ti o guz o ki nte kulu, I liberals ku ki nte ki ti. Ka nte kulu ti tere si a yune US ku te guz o I American kola guz o I a yune ye sho kani ga tsa ta Netflix, Amazon, So U.S. Ambassador Tuta Canada kwa si kwa I kakini weta I kwa sound elani. Kwa sound e kiti. I titere si ya yune ya I shokani kwa so ye piye saite kani kwa saite kani te. I si ya yune tari tino. I si titere federal kute si CRTC I ayikuti ki si si kuke kinta kwa kiti. Ya yune a si I kukete kani sho kani kwa ki I kani ayun kuni teki I teki ti. Enta tihtere si ayuna I si I tari tino I wo kuke kuti kusi ki ti tule tihtere si ayuna tani kuti ki si si tihtere pe ak e kuke kena kuke agon ki teki ti. Prime Minister Mark Carney lay in New York kute tene ke khara lai dait I kani ayune I si tuta kena ta sinas a sete pegare American nasona te akiti, make American great again hati. I gore US President Donald Trump I si bak e tere iwe ure ku kani ka tiko tegare uile I ek e taku tikuti hainla. In that is the CEO one go taku in the New York go taku in the le kani go suku in the kiti. In that is the CEO one go suku in the so na kin sina tsa se I si begare na kin tu ta kana ta na tsa se de I go go he na suku ga na so ga unta hati. In that in Carney si New York na sa kulu ti tere si a yuna kute tu ta Canadian si kute amia laitait I kani a yuna khara lai tait I khani a yune ko he kuinte. Inta ti tere si a yune ko se he ala kuta ki ni weta. Ni weta o kute ko ta kuinte a yun tane ke a lai ta ki ti I khani ko la. Inta ti tere si bi si ko la tane se den a sa cha wo besane ya I tinde I a yune I tane se kuinta si ka ti ti tere si I li shar si I tari tena Ili share si tihtere tsi kwele kute I Maple Lake ri di visi kute I kare kiam kanya kiti le. I si...

Entu kana ka seo tane one kune weta tu ta ko ko ti he a ke he na ko te ga ti te re si ti te auditor general ki ti la i si tu ta i si na tse te si so tan ke ki ki ti so tan ne ku kri le kani i ga i go su ku su ku inte in ta ti te re si tu ta tan i so tan ke ne ku kri le ko so sa na ke te ko ki ite i wa kuinte i ku ti senyo kuinte ko so i government of Northwest Territory si suina so i ala keta te na ke asi na ke ke sui ala keta ko ngukti ti tere si i child welfare system ki ti si sui i pe ke i ye ke suina so hakut ega i ke ala keta ko ngke ti i ko he na so kunte la hati in ta ti tere si i la problems ki ti i kanisi asi tu le neso ke lega tu le hati. Ti te si Joanne Swatch hiri ti i si Auditor General i yonta. In ta ti te si i si 2014 gozo 2018 i gozo i gori kwa kinta le i si indu ka sui lent e gachin ka lent e ham ta ti. In ta ti te si la zotan ke ne soko ki ki ti le i niku krile te inte ko ami kana kete khani ye ka kayo la ke inte la khani hati la inta sri inta lisa semler le tu ta ko ga tenga la ye tsi ni ko ko ke ota i si ti te ti ti ne i ba la ta on te i ko minister hin le onta i child and family service le i le ka ka ki ti le ka ti i si ka ti i ka ta yi ti si ka yi win kwe ka nte kulu ti ti ngola ka ti. Ti tiri i ami ka ni ke la ita ke suye la ke ta si i kwa kukon te raun te la ha ti. Inta i kwa tene ke ka ni ala ke ta kwa i tene son la ita la ha ki ti. Semlers le ka ti ti tiri le ti kwa ka nte ti inta ti tiri si inti a yune kwa tsa ita kulu sa tar i kwa la ita ba la ita ten ke kukon son i ye ke ala ke ta la ka ni ha ti. Inta ti tere si ata i tene i guon tene son i yek ala ke tale kula guon tere ghan teso ni hati. Inta ti tere kula ti tere si i inite kula eku kinte i eku inte koso ti tere tene wa i sotan ke i tla te koncha ne ku kri le tengu lu ku kene shie kani le i gashi ne ayune tene wa sotan a kinte ki ti. Inta ti tere si tene wa sotan ke si tu ta na tse te si gashi ne sona no 70% ka kene te onte ki ti. Ku si kwa ti te ku ti si ti te kwa bai cha kula ti te si pe wo na pe wo ku ke te i pe kani ki ne shie kani ga. In ta ti te si i ga yo one te sa ne kani ga ke ta i a i ne je kani ga tu le ki ti ta ta ta hon tu le apple tree wala ki ne shie ga tu le sun ki ti. I tren stok si ti si kwa bai cha ke kwa bai cha go so i one a si ya ki ne shie kwa ku ke wa ta hindi. In ta ti tere si ka ti, i si ti tere si ti i ku te kwe pa cha ko so tu le asi so kine she tu i ka mta tu le hatia. In ta ti tere i kine she te kwa ye kun ta ya kun i la kwa tu le asi kine she hat ki ti. In ta ti tere tu ta kwa te pe sui pa tala a mta hati. In ta ti tere si ka she ne i ka ti in tu si al tari ti no ye une food bank ki ti le sa tar tene ke kwa pe wu le te i i food bank ko ke tile e si pe kwa kiri tile i ko la tu le ta ti pe ta ko suno si ti atu le hati. Stokes kwa ka ti ti tere si in tu ti hasi ka shina son la nak o no o karata i pe tu le kene shion ta hati. In ta ti tere si ayuna i ko la wo kuinte. Ku si ko la ti te ye Alberta ku te Fort McMurray ku te ku so ni wale i segut ine ke ala ke tale i si i tari tino

Lara ten le khong kong so ya akha khin la in du kha ka chen ta sa se ko so ko tara go da ka chu shin se akha na ko hi ga